0: sallallahu alaihi wasallam xol nga lim wax ci tandrama bo koy doge lenn munte remplacer tandrama ci dox lu melni tandrama docteur yi set nañ ko ba gis ne tandrama rek lim man ci dox mom rek moko man motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandrama li buy doora juddu buti di dafay takkalo dara dimu ko ci balañ cee def soow yaayam muy am ëllëg ay feebar yi biir da ngay yëy tàngarma ba mu nopp tasali di yaat nga defal ko liir bi mu dugg ci biir bi jaar fu buti di nekk yaa ngi buti di acca yaa ngi leen soow maa ngi bëgg a ñëw walaay ndeysaan ñaaral ba la ci njëkk a tege mooy nga raxas sa ween ne ko juux jox ko ko mu macc soow mu joon miy ñëw soow mi dugg ci biir bi moomit def na tàngarama ja defoon jaar fam jaaroon tabarakàlla su ko defee xale bi tàmb leen nàmp mën naa am du am feebari biir yu méteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakàlla ndax dañoo sot sa doom judd léegi nga wuti méewum bay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewum bay biir bi attanu ko soow mu njëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla daf koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yu fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom-ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko ndaay dañ sa warlool ci sunna soosu set ngay na ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te si buti di da ngaa xiifoon bu buti di wannante xuuj xuuj xuu waaw léegi tay nga dégg fi benn biir bi na xurr ba taxa ma ñëwee daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng gisa boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn moom wa yuallimukum ma lam takunu taalamun yàlla mu ne kon faskuru ni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw waaye boo ko fàttee ba jaaxle boo ko wooyee xam washkuru li sant leen ma wala takfurun bu leen ma weddi wallaay washkuru li wala takfuru li jaa sant yàlla bëri na lool ah washkuru li wala takfuru yaa yoo lasina amano yéen ñu gëm bel na ngóob de wallaay tey day digle istaiinu bi sabri dimbandikoo leen muñ wasalaati ak bind li la jafe ci say jikko nga defar ko li la jafe ci mbirum adduna sa gaawa mer gi sa naqari deret gi ah sa yëg sa bopp gi sa bëri tiitër gi soo bëggee mu dañ wastaiinu bi sabri wasalaati muñ moo ko mën a dindi ak naafile guddi salaatu fii di julli juróom naafile la ba naqaree deret ku wax nga mer da ngay muñ tey naafile guddi lay mu dañ ba duutoo mer ab julu dugaawa mer loo wax rek mu ne mu fuus nga jaay da ngaa mer nu këj loolu day tas kër borom kër du mer day ree rek di muñ ndeysaan waaye mer rek inna allaha yàlla na ngeen xam ne maa saabirina mi ngi ànd ak muñ kët yi yàlla yàlla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
1: suratul baqara aya 153 wala boog téeméer ak juróom fukk ak ñett.

dañ ko tek na ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw loolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fa'juruhu ala Allah ku defar jegalé jëlalé ak fayam ala Allah ci Yalla lay joggé innahu yalla dal so gisé moy joxé sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaraku taala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu azalimin suñu borom tabaraku taala bëggul ñi nga xamné ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku né musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngi alquran di ngeen mu né la yuhibbu llahu aljahra bisu illa man zulim yalla né bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul ku ñu togn bëgguma kaddu gu saga bëgguma kaddu gu yëkëti lu dul ku ñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al bahi la tafsir kat bi di ibn kasir di firé non moy li tax ñu tuddé mbir mi sayya ñaawteef ndax ku mu wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibn kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko togné fulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu duna 'udwan fayu nga ci ki la togn waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la togné daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah señ ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seug mu la door

soxna nek ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan ana doyna tabarakallah bourse mari la seydane xey ben bis rek ñew na ko and adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana saway yalla koy wone ana saway mo seul la yone dem baye stage bi jeexé dig na la dara man day moya muné ko lima dal momako tek loolu defal na ko loolu defal na ko waye mu lima dama moko tek anuna fek jinné lam don ay baye won nako anuna fek jinné lam don ay baye won nako waye gis ni ma def yow ba dig na la dara xalam adam ni commencé jaxoso nako ba dig na ma dara de ni jere jef lum la mune neena day bu stage bi jeexé dana ma am bossé may liggéey mune lu le tane nak ba dana la fay wéra mune waaw waxtaan ngeen ci wér bu jibo mune dédét mune mo yow nan la nit di waxtane ak patron te di ngeen waxtaan wér wu dé lum lay fay dal ni fi ñibi adama nekk fa nan fi waji mom xel ki mom meuna jang ki la yalla fi ñu suba rek suba jot rek mu seen ko muy wax mu ne ko ñew nga iblis nako waaw no faane ak ñoom fi rek ci waxtan bi mu la bëgg ñu agalé ko kuma sa dugul lu ci baxul mu ne ko waaw legi yow so liggéey neena dana la fay ndax mune fu mu lay faye mune neena suma dee iblis daal ni ne ko dee daal ni nangal ak dee mune ko waaw mune ko xam nga dee suma ba dama daal di seet guy ne ko dee ñu koy ñangalal dee ba nga xam ne adama ngi loxo mune ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu jëral la garab kii mune ko no agum fa ak mom kon nga ko laaj mom garab gi lay consommé moo tax du dee adama ne ko mune ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gi lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu ci nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex adam mané ha ni sawi man ci la ngam dé félicitations la ilaha illallah adam na ñeul da di mat sakali aw ni dayu ngam mu ko kay lek bu sur nak mu xol rek gis yaram mu neena mu ki xam na def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiif yi nettilee du bokk bu ko salafiyee nettilee du bokk waaw bu ko ñoom seydou khutba nettilee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee dara ba koy tax teni bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñu ko ndax mer dene wa bu ko yeewu li netlé dañuy wax né awa da lek

0: daldi genn loola bokk na ci liy dawal bato wala bok ngelaw suñu borom yi tabaaraku ta'ala li muy sànn ci kaw jawu ji nii wala bok ngelaw liy jóge ci matoor ndax matoor yi oto yeeg matoor yi tabaarakallah félicidaire yeeg yooyu yépp ngelaw rek la moo tax su ngelaw taxawee rek yëf ya taxaw fa yazlal na rawaakida ala zahrihi moo tax ngelaw dafa am solo lool ci dund fi mu nekk nii su noy gi ngelaw la da ngay xëcc ngelaw wal ngelaw rek noonu ngay def ngay noy di dem di xëcc ngelaw di noy ngelaw ba benn bis ndeysaan duutoo mën a xëcc ngelaw duutoo mën a noy ngelaw say mbokk daal lay denc gis nga benn waaye ñi nii ci ndeysaan garage bi tabaarakallah di bëgg a jël ab oto di dem wala taxi wala loo xam yow sax sabóor taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem ñeenti pënu ngay jël bu ca ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ca kaw nag di dem moo tax yow tam war ngaa ragal yàlla ndax war ci kaw ngelaw ba noppi di tooñ sa borom war nga xam ne loolu tam lu doy war la yàlla nee na su ma taxawaloon ngelaw dara du dox wax na dëgg yow mi yor sa oto da ngay dawal ba mu yàgg mu jékki-jékki benn pënu jeexal ngelaw ñeenti pënu nga yor benn jeexal ci ngelaw rek nga daal di wàcc du wàcc jaar ci vulganisateur bi jox ko ne ko defal ma ci ngelaw ma defal la ci ngelaw nga door a dem gis nga yooyu yàlla nee na bu ko neexoon bu taxawalee ngelaw rek mbir yépp taxaw te itam xoolal rek ñu yor ay climatiseur mu leen di upp muy sedd ñu yor ventilateur ñu yor ay wantaay loolu lépp yàlla def ko ci biir ngelaw mu ne su ko neexoon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawaakida ala zahri bata yo koste waaye mbir yépp itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanweer ak ñett in yasha bu ko neexoon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tekk fa yazlal na ñu daal di sax ñoom bato ya rawaakida ne degg ala zahrihi ca ginnaaw géej ga ca kaw inna fi zalika nekk na ci lii yàlla di wax ak misaal yi la ayatin mandarga mu leen di wan ne yàlla ay yàlla waaye nag ñaar rek la koy wan wala boog kenn koo xam ne daa yor ñaari jikko li kulli sabbaarin shakour kii rek mooy waaroo ci lii may wax te di ko jot li muy wax yàlla li kulli sabbaarin shakour sabbaar boo demee ci assaawi alal jalaalayn mu ne kasiru sabri alal balaaya azimu shukri alal ataaya loolu mooy sabbaar ak shakour li muy muñ ay balaa dafa bari lool li muy sant ci xéwal yi ko yàlla jox dafa bari lool ma ngoog ba demee ci xaasatu saawi jukkib ñeenteel ba xatum ñaar fukk ak juróom-ñeent ca lañ ko indi tabaarakallah kan mooy sabbaar ndax saabir ak sabbaar du benn shakir ak shakour du benn saabir nit mën na di muñ tey onk ñu tudde ko muñkat boobu nag moo gën a bari yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakour mu ni bërilewu ko bëri nay jaamam nag yu baax waaye nee na shakour bërilewu ma ko kon sabbaar ak shakour ñoom bariwuñu te nag ñu bari moo baax kan mooy sabbaar sabbaar mooy koo xam ne li koy dal du ko onk booleeg di ko muñ bis boo jàmbatee rek génn nga ci sabbaaruna yi bis boo jàmbatee maanaam jékki-jékki wax sa sëy bu naqari jékki-jékki wax sa banque jékki-jékki wax sa feebar jékki-jékki wax sa yu demee ni ki yooyu loo ci wax rek léegi génn nga ci cadre sabbaar waaye mën naa am nga nekk ci sabir bu fekkee dawuloo ca mbir ya moo tax yombul moom waaw sabbaar tabaarakallah benn sëriñ ngi nii bu baax boo xam ne ñu ngi koy nettali ci benn téere bu ñu tuddee minanul baaxil xadim te tabaarakallah sëriñ Basirou di ko nettali mu ne sëriñ bi dafa yore loxo di jàpp ca loxo ba wala di jàpp du
1: wattu bu indi la ko.